0: 32.7 FM kagaya the other city 33.7 FM Pukinon. Hey, anxiety, dapat hindi nyo nararanasan yan, ha? Dapat huwag yan. Dapat good vibes naman tayo. Iwas stress, kumbaga. We get 13 minutes after 8 o'clock, niningal tuloy ako. Ang oras na yan natin sa atin ng Shopee. Enjoy sunny data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Second and also the last hour, final hour ng ating program on this very beautiful Saturday morning. Ihangak-hangak ko dito, nagsayaw-sayaw kami dalawa ni Paring Tutor. Ano ba nga ba ginagawa natin? Dapat kasi masaya lang tayo palagi. Ano ba ang mga ginagawa ng di ba? Mga kasama natin dyan sa bahay, dapat tayo yung good vibes sa kanila. Diba? Kung medyo mainit ng mga kasama natin dyan sa bahay, sa loob ng bahay natin, dapat tayo naman yung catalyst, di ba? Oo, kaya naman, ano pa nga ba? Tawan-tawanan mo lamang kung nagbubunga nga yung paras mo dyan. Sayaw-sayawan mo lamang. Sayaw-sayaw ka, kanta-kantahan mo lang yan, mga wala yan. Di ba? Usually, ganyan eh. Kapag Sabado, nagkikita ka. Kompleto yung mga miyembro ng pamilya kapag Sabado. So maraming bubungangaan. O si nanay, o kaya naman eh, kung sino man, si auntie. Di ba? Magandang kumaga po, Jason Steele pa rin ha, doing the show until 9 o'clock. Hey! Ang dami nagpapa-shoutout. Magandang kumaga muna. Naku, bawasan natin ito mga ito kasi natatambakan na naman ako. Pag-announce mo naman ako ng mga pangalan ng mga winners ng bugas. Teka ha, BNR Store, Ulinan Family, magandang kumaga po sa inyo. Mga Tagano to, Black to Buara Puntod. Talaga namang solid na solid sweetheart natin to mga to. Thank you po, may buntag. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga senior citizen, Lago. Idulsa Family, na naminaw karon, Nelson Idulsa, Motorella Driver, Zone 4 Bayabas. Uy, magandang kumaga. Ang lakas ng monitor dyan sa may bahagi ng Bayabas ba? Eto din, Normin Transco Taxi. Shoutout sa lahat ng Robinson Boys. Magandang umaga, always kapaminaw sa may Balubal CDO, Douglas ng Normin Transco Taxi. Oy, good morning! Thank you po sa inyong pagpaminaw. Eto na, okay, mga pangalan. Pumiyok pa ako, nagbibinata ako. Alam niyo naman yung panahon, biglang mainit, biglang, di ba, malamig. Kapag gagabi, medyo bugnaw-bugnaw gamay. So talagang magkakasipon at magkakasipon ka. Eto na, yung mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas. Paminaw! Vivian Tagleyong ng Zone 3 Patagupol. Hoy Vivian, nakadaog kag bugas at groceries ha. Ganun din si Air Dubs W ng Aljo Taxi. Ulitin natin yan, Air Dubs W ng Aljo Taxi. Congratulations, nakadaog kag bugas at groceries. Jimmy Lou Pagara ng Konsolasyon. Hoy Jimmy Lou Pagara ng Konsolasyon, nakadaog kag bugas at groceries. Ganun din si Regine Puzon ng Patag. Congratulations. Nakadaog sa kagbukas at groceries. Ganon din si Ronnie Manlantawa ng NHA Kauswagan. Ronnie Manlantawa ng NHA Kauswagan. Congratulations. Hey, Shenra Fabria ng NHA Kauswagan din. O, kalain nyo, nadami na nanalo dyan. Shenra Fabria, congratulations ha. Bugas o groceries for you. J-Pril Labrador ng Barra Macabalan. O, J-Pril Labrador ng Barra Macabalan. Pearl May Ayoma ng Bloomingdale Phase 2. Pearl May Ayoma ng Phase 2 Bloomingdale. Jocelyn Robongue ng Upper Nazareth. Jocelyn Robongue ng Upper Nazareth. Yan yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries ha. Pumunta kayo dito, valid ID lamang ang aming kailangan. Okay, we get 17 minutes after 8 o'clock. Pasin for a break once more. Babalik ba tayo, syempre, with a whole lot more. Okay, napagagandang umaga ng Sabado. Sweethearts, padayon sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user,
4: terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Kagayan de Oro Seri. 93.700 FM Buginon. That's pakisabi na lang. Pag di nyo masabi, pasabi nyo na lang sa ibang tao. Pero tandaan nyo palagi, meron kaming kasabihan ha. Kapag naliligaw ka daw, huwag mo ipapadaan sa tulay. Kasi alam nyo kung bakit, sino mang tao na tatawid sa kabila, dadaan sa tulay. So nagkakatuluyan daw yung tulay at saka yung pinapaligaw. Ganun daw yun. Alright, 31 minutes, Saturday, 8 o'clock. Times are brought to you by Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. Magandang umaga po. I-shoutout ko lang yung mga sumusunod. Good morning na good morning lahat ng mga sweethearts natin, all the way from Kamamanan area. Magandang buntag diha. Kamusta kayo lahat dyan? Sana'y nakapamahaw na tanan, ano? Habang kayo'y medyo, you know, kind of busy, preparing kung saan man kayo papunta, medyo may trabaho kahit Sabado. Sige, tuloy mo lang. Padayon lang, padayon lang. Yung iba naman sa inyo, I guess you will be just staying inside your turf. And alam mo na, kapag Sabado, wala namang trabaho, so relax-relax muna. Mas magastos kapag walang trabaho, ano? O walang pasok yung mga bata. Alam mo kung bakit kompleto yung mga kakain sa bahay. Malaking problema ni nanay kasi mag-iisip siya kung ano menu for the day. Not just one, kundi buong maghapon, tatlong beses yan. Umaga, tanghali, gabi. Diba? Mahirap mag-isip kung ano yung menu para sa isang buong araw. Magandang umaga din. Shout out, yung asawa daw niyan, naglaba ka ron. Uy! Talaga, kalalaking tao! Pinaglalaba mo! Shout out sa Retard Taxi, si Ryan, na driver ng Retard Taxi. Ang gandang lalaki, ang pogi, laki ng katawan, pinaglalaba mo. Ibili mo ng panlalaki washing machine para hindi, ano, para hindi halata. Pag ako naglalaba, dati, lagi ako nagre-reklamo. Okay lang naman maglaba. Pero kailangan ibili, yung mga lalaki, kailangan ibili nyo ng panlalaking washing machine. Ha? Yung panlalaking yung color blue. Para hindi awkward, para okay lang sa kanila kahit maglaba, kahit nasa labas ng bahay. Alam niyo, kadalasan sa mga lalaki, pag naglalaba, nasa loob ng bahay yan. Diba? Kasi ang angas, ang dami mong tato, tapos naglalaba ka sa labas, diba? Tapos inisigaw-sigaw ka pa, bilisan mo na dyan, magsasahin ka pa. Kaya ako sa inyo, para sipagin ang inyong mga asawa maglaba, panlalaking washing machine lang ang sagot dyan. Alright, 33 minutes after 8 o'clock. I will be re-announcing names again para po sa mga winners pa ng bugas at ng groceries. So abangan natin lahat dyan because, you know, baka ikaw na ang mga mapalad o isa sa mga mapalad na nanalo noong nakalipas sa mga araw. Kaya abangan natin ang ating re-announcement ng mga pangalan. Alright, 33 down 8. I'll be just taking a break here. Magbabalik po tayo with more. Mayang buntag sa tanan, madaling lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard. Cool.
1: This is Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM ke gaya the aur city 93.7 FM we get on. It's El Manu for you with Dahanan at 6 more minutes before 9 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat po. Ito magandang umaga, habol ko lang si Darling and Joji. Galing kay Ate Grace, maraming tiwan sa inyong pagpaminaw ha. Padayon lang, padayon lang. Next. Yung iba pa mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, mamaya po i-re-announce din po yan. Ni Harvey Stone, ni George, at syempre pa, may kapag narinig mo, all you have to do is, you know, be with me, be with us, punta kayo dito, at punta kayo dito sa aming studio, at magdala kayo ng inyong valid ID. Gaya rin itong nag-claim. Taga saan kayo, ma'am? Ha? Upper Nazareth! Ano pangalan mo, ma'am? Si Zenome! Zenome! Zenome, congratulations, ha? Nag-claim sila ngayon. Oh, yan, congratulations sa inyo. Huwag nyo kalilimutan, i-follow nyo ako, ha, sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ha? Kung hindi kayo magpa-follow, hindi ba kukompleto ang buhay ninyo? Halika rito, dito, dito, halika rito. That's Jason Space Heart FM. Yan, magandang 1, 2, 3. Ayan, papapaalam na muna ako. Maraming maraming salamat po. At tabayan na si Harvey Stone. So we go back through time, 1990s. At para po sa lahat ng mga pampabata natin mga sa. So I'll see you guys again on Monday. Rest day ko bukas eh. Papahinga muna ako ha. Meron kami matinding pasabog sa inyo. Abangan nyo lamang yan mga sweethearts. Pero sa August 27 yan. Ha? Just sa Boulevard. Meron kami teaser na pinost dyan ha. Regarding that one. Have a great Saturday. Happy weekend, everyone, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Can you feel my heart?
3: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:28 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nako, grabe, parang namaos na tayo, ha. Yung mga pumunta nga kagabi dun sa party natin, maraming salamat, ha. Next Friday na naman. Oops, di pala pwede next Friday. So, balik tayo, kita-kits tayo. It's gonna be on September 4 na. Tama ba ako? Paki-check ng calendar, ha. Yung mga mahilig sa calendar method dyan. But anyway, good morning to you once again, mga sweethearts. And it's a great Saturday. Medyo makulimlim sa labas. Sarap mag-beach ngayon, di ba? Para at least iwas sunburn tayo. Anyway, magsama-sama tayo hanggang alas 12. And of course, I'll be playing all your music, favorite music from the 90s. Balik dekada 90 po tayo, mga sweethearts. Tawag lang po sa ating mga text, sa ating mga, you know, contact numbers natin at saka yung text lines para at least dun ko babasahin yung mga pa-shoutout nyo at saka yung request nyo, ha? Kaya samahan nyo ako, Harvey Stone here, hanggang alas 12. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami po.

0: 9:44 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oy, good morning ha sa mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Bukidnon. Shoutout kay Dato Kennedy dyan sa may Quezon. And also sa kanyang kasama dyan si Kevin at saka si Danny. Tama ba? Tama ba, Dato? Yung pangalan niya, di ba? But anyway, happy listening sa lahat ng mga listeners din natin dyan sa may Maramag, Bukidnon. Hi dyan sa may Pangantukan. At saka dito po sa may Kalilangan, ha? Sa may Barangay Barandias. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat, ha? Lanog-lanog yun kayong Heart FM diha. Oy, salamat kayo. Anyway, may pabati dito, ha? Happy birthday sa kanyang pamangkin na si Riley Arangcon. Of course, pamangkin to ni Kuya Noel Arangcon, ha? Dyan po sa may Angel Wings Resort, Balingasag. Oh, kasama ang Arangcon family, ang buong clan. And happy birthday po sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat. O sa ating birthday celebrant, happy birthday. At saka happy listening din sa ating BBQ family dyan sa may Kamamanan. And maraming salamat, ha. And happy birthday po din daw kay Mildred Isling. Mayong good morning sa tanan. Si Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Mayor Miles. Sige. Maraming salamat talaga, ha? Yung mga kaibigan natin, mga sweethearts, mga totoong sweethearts natin dyan sa may Kamamanan. Lola Amy, maraming salamat for dropping by last night. And of course, ang Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Kahit nga yung taga-ibang planeta, andun kagabi. Grabe talaga, ha? Basta, every Friday na po yan, yung retro nights natin, yung mga absent kagabi. Nako, nasasabi ko talaga, you miss one half of your life. Hindi kayo nakapunta. Diba? Anyway, oras natin, 47 minutes after 9 o'clock. Patuloy tayo with the music from the 90s. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginon. Oras natin, sweethearts, 14 minutes after 10 o'clock. Oh yeah, Supreme! Anyway, second hour po ng ating programang The 90s Hard. Oh, malayo-malayo pa. Meron pa tayong one more hour kasi hanggang alas 12 po tayo, ha. Of course, mag-enjoy lang tayo sa ating Sabado morning. Yung mga ginagawa natin dyan, yung mga naglalaba. Yung mga dance step namin kagabi ni Uncle Fern. Naglalaba, nagwawalis. Ano ba yung mga gawaing bahay? Ayun, ginawang dance step kagabi. Ang saya-saya talaga, ha. But don't you worry, hindi kami wala kami nagpasuya, oy. Kasi meron pa tayong next Friday, ha. That's gonna be on September. The first Friday of September. Doon po tayo babalik ang ating retro nights. At saka maraming salamat din po sa ating mga sweethearts, ha, na nagkikinig sa atin. Yung Arellano family, Balazabas family, and of course, coming from Manzano family. At shoutout din sa lahat ng miyembro ng Manzano family, ha, si Samuel, Manzano Samuel. Diyan po sa may Maramag Crystal. Always yan, nakatutok dito sa Heart FM. At saka, nagdadrive siya ng motorella, ha. At saka, daladala niya yung radyo niya. Diba, tama ba, sir? Ano ba yung radyo mo? Yung solar ba yan? O, katulad ng mga planters natin dyan sa may Quezon, ha. Daladala nila sa farm yung solar radio nila. At saka, naka 93.7 dyan. Kasi, hindi na kasi abot yung 92.7 dyan sa bukid, no. 93.7 lang, diba? Kaya nga yung mga may biyahe papuntang Davao, papuntang Jensan, habang nagbabiyahe sila simula dito sa Cagayan de Oro, 92.7 pagkarating ng Bukidnon, nag 93.7 na yan, di ba? Oh, yun talaga yung mga solid sweethearts natin. Kaya pinagpala sila sa kanilang biyahe, ha? Especially yung mga truck drivers natin. Nako! Enjoy na enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. At saka mahal na si Jason Steele, si Dr. Heart, at saka si George. Oh, kaya pasalamat tayo sa lahat ng ating mga sweethearts, ha. Hi din sa ating Orozco Minibus, ang ating Don Sals, and of course, ang Super 5 Transport, Rural Transit, sa lahat ng mga buses na nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo. Maraming thank you talaga, ha. Anyway, honest natin, sweethearts, we've got 18 minutes after 10 o'clock. Slow down muna tayo with the music from Babyface. After this break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 Wilson Phillips with Hold On. Well, hold on kasi hanggang alas 12 po tayo, ha. Walang bibitaw. Enjoy tayo yung dapat isa lang yung trip natin. Music from the 90s, di ba? Oh yeah, baby. Good morning sa mga ngayon lang gumising, mga kakagising lang, ha. Oy, how was your Friday night? Sana nag-enjoy kayo sa Friday nights niyo, ha. Anyway, simula kagabi, Friday nights, your Friday nights will never be the same again. Kasi nga, meron na tayong spot kung saan tayo pwede mag-enjoy. Oy, happy, happy listening, ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kauswagan NHA. Happy, happy listening. Yung mga umihigop ngayon dyan ng mainit na sabaw sa hangover meals. Ang sarap-sarap niyan. At saka may bumbero dyan, ha. Yung ano ba yung fire station dyan. Basta dyan sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa lahat ating mga bumbero. And dito din sa may Makabalan. Oy, malapit na talaga yung fiesta nila, ha. At saka dito din sa Upol. Happy, happy fiesta po sa inyo in advance. And of course, batiin natin yung kanilang butihing mayor dyan, ha. Happy, happy listening sa inyo. And of course, sa kanilang first lady. At ang mga taga-Upols na ito, Upolanons natin, mga sweethearts. Number one dyan, pinakagwapo kong kaibigan, si Sir Efren. Good morning to you, Sir Efren! And of course, kay Mom Vivian, kay Kathy, and the rest of the Hawaiian family dyan po sa may Malanang Upol. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Yung mga pabiyahe ngayon, papuntang Iligan, ingat po tayo, papuntang Lanao. At saka, alam nyo, itong medyo makulimlim, hindi masyadong mainit, talagang sarap magtampisaw ngayon sa beach, di ba? O kahit na swimming pool na lang, yung inflatable nyo. Diyon nyo ilatad sa bahay, diyon yung mga garahe, ha? Open nyo, tsaka gisingin yung mga bata, di ba? Undang saan ang mga cellphone, yung mga gadget. Dapat talaga yung mga chikiting natin, may activities, di ba? Pwede natin dalhin dyan sa may provincial capital. Merong malaking, ano ba yun, yung play park dyan. Yung mga may slides, may seesaw, may swing. Alam ko pa, di ba? Libre lang po, grabe talaga, di ba? So, dyan yan sa may Vicente ba yun? Dilara Park. Oh. Happy, happy listening din sa ating mga SG ngayon, ha? Inaantok na siya. SG Anicuela, kay SG Picasis, and also kay SG Rayoso. Happy, happy listening po sa inyo. Mga SG din natin dito sa may Land Bank, dito sa may FICO Admin Building. O siya, yung mga winners nga pala sa ating The Prices Rise Overload. Saan ba yung listahan natin? Oh? Announce natin yan maya-maya, ha? Pero yung mga natawag na kanina, don't forget to bring with you your ID. Punta lang kayo dito sa aming himpilan, na 5th floor FICO Admin Building. Dito yan sa mga Vimenta Boulevard, Elia Carmen. 10:38 na pong oras natin, sweethearts. Magbabalik ako with a music from Apache Indian. Boom shakala! Boom shakala! Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko! 2.7

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey Stone. At eto, bigyan lang tayo ng update ha sa mga ganap natin ngayong araw na to, August 22, 2026. Para sa ating Higalaay Festival 2026. Oy, mamayang gabi na po ha. Ang Miss Cagayan de Oro. Diyan po yan sa may Limkidkay Atrium. At saka eto, ngayong August 25, ang Kahimunan Regional Trade Fair 2026. Hanggang 31st of August, diyan po sa may Ayala Mall Centrio Activity Center. And don't forget, ngayong August 26, ang Street Dancing Competition. At saka yung Civic Military Parade and Marching Band Competition, August 27, 2026. At saka yung Religious and Fluvial Procession, ngayong pong August 28, sa kapistahan mismo ha. Pero ngayong araw nito ha, aside from the Miss Cagayan de Oro na mamayang gabi, eto pa, August 22, yung Lambago 3 Grow Week Year 4 dyan po sa may Balulang Riverside. Ito, isa to sa ating mga major events. At saka isa pa dito ha, eto, yung Sayawit, a pop rock musical theater play for a cause, dyan po sa may Rodelsa Hall sa may Liceo ha, ngayong araw na po, ngayong araw po, yung August 22. At saka bukas yung Cagayan Higalaay Dog Day Year 3, August 23, 2023. Bukas dyan po sa may Limkidkay Mall. Kaya mag-enjoy tayo sa selebrasyon ng ating Higalaay Festival. And of course, patuloy na tumutok dito sa Heart FM para sa mga karagdagang updates para sa ating Higalaay Festival 2026. 10:53 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 11:19 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nagtutok pa rin dito sa ating programang The 90s Hearts. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy, happy Saturday sa ating mga vendors ngayon dyan po sa may Kogon Market. Ako, dapat yan ang tamang pwesto, di ba? Para at least wala tayong problema sa mga nagpapatupad ng batas dyan. Sumunod na lang tayo, ha? Anyway, saludo ako sa inyo, mga vendors natin, ha? Sana pagpalain kayo dyan. Sana dodoble pa yung kita nyo ngayong araw na to, ha? At saka maraming salamat din sa pakikinig always dito sa Heart FM. Kasama nyo kami, ha, sa mga magagandang music. Shoutout din sa may Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka yung ating mga sweethearts din dyan po sa may Tumasako, ha. Si Josie Fernandez ng Chocks to Go. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, kay Ma'am Janice Moralde ng Jandorf Barra. Good morning to you, Ma'am. And also, good morning din kay Ma'am Rose Baranda ng Shrimp Ellie. Diyan po sa may Regency Ipunan. Shout out din sa ating mga sweethearts, Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating. Sir Ron, maraming salamat. And also kay Kenneth. Oh, andun sila kagabi, ha? Hindi ko na malayan. Akala ko isa sa mga afam doon. Happy, happy listening po sa inyo, ha? And also, hi na din kay Marifel. Good morning to you, Marifel. Sir Efren Huayan. At saka kay Gina. Oh, Gina, play ko yung music mo, ha? Grabe talaga, ha? Kagabi pa to. Pawala sa kakapoy sa lawas kay Nabughat. Kaya pala yun ang request mo kasi damage ka. Damage na yung ano ba, yung katawan. Oh, hi nga pala, ha. Kay Mommy Marilyn, maraming salamat po sa pabati, ha. Ito talaga yung pinaka the best part sa message niya, yung sinabi niya yung handsome son. Grabe. Maraming salamat talaga, Mommy Marilyn, ha. George, anong kinakanta mo, George? Birthday to you. Wow. Happy birthday to you, George. I love you, Mommy, ha. And hi din sa ating mga sweethearts dyan po sa may si Maria Masera, ha. Sa may Kapisnon, Kauswagan. Maraming salamat sa inyo. 11:21 ang oras natin. I'm playing you back music from Damage with Forever. Requested song to ni Gina Ramidas ng Luyong Bonbon. Alright, play natin na Gina, ha? Kasi pasok naman dito sa ating programa. Siyempre, 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 11:52 na, mag-alas 12 na ha. Ako, ready na ba yung pang-lunch natin? Anyway, that was the music from K7 with Come Baby Come. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts sa Demsoy. Mayong pagpaminaw sa imo, Demsoy. At saka may pa-congratulations nga pala dito, ha? Congratulations sa kanyang, sino ba to? Congratulations sa newly promoted na brother niya. Police, ha? Police Lieutenant Colonel Julius Alvaro. Well, congratulations sa imo, sir. Snappy salute para sa imo. Proud to you, my brother. Greetings from Jamila. Congratulations. Grace Wynn Hardware. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, yung Mars Laundry Hub. At eto din, may isa pa. Happy, happy listening. Sino ba to? Yung si Roxanne Macha, ha? At ating mga sweethearts nga na nakikinig sa atin dyan sa may San Jose Seminary kamamanan. Kay Ma'am Rosa Macha, happy happy listening, ha? Sa lahat ng kanilang mga seminaryo dyan, nakikinig dito sa ating sa Heart FM, maraming salamat. 11:54, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user
3: data bill is
2: sarado data
3: sa Shopee na.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serpisyong may puso.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, Honest Nandin Sweethearts. A minute ago, we were hitting 12 noon. Stand by na po si George ng susunod. Music from the Heart, Saturday edition, hanggang alas 3 po ng hapon. At maraming salamat talaga at sinamahan niyo ako sa ating programa, ha. Alright, let's join. Samahan niyo ako. Ngayong Lunes po, ha. Pahinga muna tayo bukas para sa ating rest day lang po. And sana mag-enjoy kayo sa inyong mga weekend. See you back on Monday. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. God bless.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang hapon mga sweethearts. 12:30 ang ating oras. Ay grabe. It's indeed a special day. Well, it's Harvey's Day. Dahil birthday lang naman ng aming Harvey Stone. Kaya naman binabati natin siya. O mga sweethearts, sabay-sabay natin batiin ha. Si Harvey Stone ng happy birthday. Sa lahat din ng mga nabibirthday today na kasabayan ni Harvey, happy happy birthday. And one of which, eto si Kuya Noel. Uy, ng HPG natin. Batiin natin ang kanyang pamangkin na nagbe-birthday din ngayon na si Riley Arancon. Oh, nasa Balingasag sila. Celebrating the birthday of Riley. Happy birthday, Riley, from your Heart FM family. And also, mga sweethearts, dahil hanggang alas stress tayo. Ayan. Ulanin niyo ako ng inyong mga shoutouts and yeah, perhaps greetings para kay Harvey. I'll make sure na makakarating yan sa kanya. Ito muna, 7265 shoutout sa Roots Kumini Boss, sa 17 sa driver na si Villagues, at sa tanan na makasamahan sa Orozco Mine Bus sa Pau na si Roxana. Sa lahat ng mga passengers, sa lahat ng mga nasa kalsada ngayon na bumabiyahe, sasamahan ko kayo just to make sure na hindi mainit ang inyong mga ulo. George po ha, for Music from the Heart, weekend edition na tayo hanggang alas 3. Text me for your shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Are you ready? Oi, let's join and enjoy the love songs. You, yes, and you, and you, and all of you. Walang iwanan, walang lipatan, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon, no? Kanta ba to ng puso mo? Kumalaya lang ako. Ay, if you know, you know. Mga sweethearts, we are now down to the eto na, second hour na. Oh, 1:30 is our time. Grabe naman tong mga love songs. Ay, magpipray pa daw kami. Oh, sandali lang ha. Hi muna sa mga sweethearts ko na nagpapabati dito. Dalian ko kasi, ayan, oh, andito na yung celebrant at ang mga bisita. Happy birthday daw mula kay Fern and Faith. Mga, thank you so much for always tuning in. Also, hi and hello kay, ito, kay 2487. Ayan, sabi niya, George, nice kayo ang song. Lami kayo, dili naman. Maninda, matulog na lang kaya music lang ni Kayo Paminawan from Gracewind Hardware. Tagang salamat po. Thank you at enjoy lang tayo ha. Oh, sige mamaya, I'll be reading the rest of your messages. Let me just have a quick one. Oh, kasi ito na, magre-ready na kami for a short celebration. Oh, with our birthday celebrant. 0917-1579-927 at 0961-892-4927 ang ating mga text lines and our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Here we go. I'll be back to my next hip hop song. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7. Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7. Hearts FM, Bukidnon. Huling oras ng ating Music from the Heart Weekend Edition on a very warm and sunny Saturday, the 22nd of August. Diba, relax, relax. Wala may, ano, wala duty kahapon, walang work kahapon. May extended ang ating weekend. Kamusta kayo mga sweethearts? What's up? Ano bang ginagawa ninyo to make yourself, you know, chill, to make yourself chill and cool on this very hot weather? George, till 3, ako love songs lang. Ano lang, sa heart lang talaga. Iba kasi ang ano eh, kapag mentally, di ba, malamig ang ulo mo, kalma ka lang. Oh, walay ano sa palibot, sasang, di ba? Ay, ito Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good afternoon, sweetie George. Yes, happiest birthday to Sir Harvey. More blessings to come and good health. Ay, sabi niya, kasabay niya pala. Oh, yung brother-in-law ko, andito kami ngayon sa Dahilayan. Grabe, pahirapan ng signal. Thank you, Ate Marifel. Na kahit saan ka man pumunta, talaga naman, oh. You always bring Heart FM with you. Thank you so much. 6113 on our text line. Good afternoon. Shoutout ko sa drivers, sa jets ko na si Abing, og si Taganas, at sa pau na si Casino, at si Odino, sa kanilang inspector na si Limuel Maestrado, at sa lahat ng mga passengers. Relax and chill. Oh, di ba? Enjoy the ride and stay safe, okay? Oh, sige na. May pabati ka pa ba? Oo, mamaya nga pala ha. It's the... We miss ano na pala mamaya, di ba? It's the search for Miss Cagayan. 2026, sino kaya mananalo out of 17 candidates? We are rooting for... Di ba? Sana manalo yung mga... deserving. O para naman si CDO magkaroon ng magandang representative sa lahat ng mga pageants. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at 096 eto sa mga naka-online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, yung ating Facebook page. Chill with me till 3 dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagandi Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Isang tanong, isang sagot, kasalanan ba? Ako'y hindi ko alam. That was by Menopause, and that song was brought to us by XL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sweethearts, sa mainit na panahon, masarap mag-enjoy ng mga love songs. Oh, napatulala. Wala lang, parang nag-iisip ano ba yung mga pagkakamali ko. Di ba, balag init yung panahon, murag ulan ang feeling, di ba? Hala, sige. Oh, dito lang tayo sa heart, ha? Music from the Heart, the Wicked Edition is on. Hi to Demsoy Robles, maing hapon diya, Dems. Oh, thank you for listening, ha? Sa may maramag bukid noon. At ang Galis family, thank you so much for listening. Uy, sila Mami Ilin, oh. From Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you so much. At sa lahat ng mga bumabati, lahat ng mga talagang tawag nito, nag-wish para kay Harvey. Yan, dagan pong salamat sa inyo mga mensahe. Napaabot naman natin. Pero ngayon, it's time for us to do some Higala Eye Recap. I know, the festivities are on and the activities are ongoing. Kaya ito naman, a quick, invitation sa inyong lahat. Ha. Baka naman mamaya, bakante kayo. The Miss Kagayan, the Oro 2026 will be on later. Diyan sa may Limkit Kay Atrium around 6 to 7 p.m. You better be there. Okay, at ang Kahimunan Regional Trade Fair dyan sa may Ayala Mall Centering Activity Center hanggang sa 31 yan. So yes, please go over there at mag-enjoy, no? At eto rin ang ating ongoing na Higala Eye Festival Market. Enjoy natin yung mga pagkain dyan. Kauntabay Season 4. Ay, tapos na to. At ang ating, eto, kaay hanggang ano na palang, ano, hanggang bukas, yung first ever Mayor Orlando Clark Soy Higala Eye Pickleball Tournament. At ang Higala Eye First Mayor's Cup of Open Invitational Mindanao Open Dance Sport Competition will be on the 30th. In anakadaghan ng ato activities for the Higala Eye Festival, and of course, in celebration of our patron saint, Senior San Agustin. At abangan ang inyong Heart FM this coming on the 27th. Diyan po tayo magkakasayahan sa Rio de Oro Boulevard with Chana Saya. Brought to you by all your Heart FM crew. Kaya naman magkita-kita tayo dyan, ha? Kakasayahan with all of your favorite local bands at entertainment para po sa inyo. O sige, text nyo na ako, ha? 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Facebook page natin, Hearts FM 92.7- Kaganti Aro City. Let's get it on, 2:34. I'll be back. Keep it right here sa Hearts FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa among as parents, but also good para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart It Emra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 248 Sweet Baby. My sweet baby. Uy, may mga baby ka dyan. Hala, o di sana all. Sweethearts, ay ilang minuto na lang. O, 12 more minutes before we hit 3 o'clock. At I know, mamaya sa tunog tsada nga pala ha. All your request songs will be played together with I'll Be Euro. O, siya yung makakasama ninyo mamaya alas 6 hanggang alas 7. Abangan din ninyo. Kasi, ayan. Oh, yung retro nights pala natin. Will be every Fridays, pero wala po kami next Friday. But we will announce ha, the next date. Maraming salamat pala sa mga pumunta kagabi sa KL Clubhouse. Thank you kay Sir Ron ng Pearl Ceramic Coating. Nagang salamat. Oo, sa mga sweethearts natin na sumuporta. Diba, nag-play doon si Harvey. Ayan, to DJ John Nukata. And DJ J. Oh, sila yung mga star DJs natin kagabi. Thank you, Sir Danny, and to all the staff and crew of KL Apartment and Clubhouse. Dyan po sa my master's hon. Oh, magkita-kita tayo dyan very, very soon, ha? Hi to... Eto muna sa ating text line. Listening to your beautiful music, Miss George. From Merengueran, Quezon, Bukidnon. From Nanette Leonardo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And to all our sweethearts dyan sa Motormate Carmen, sa may yakapin, at maraming salamat ha for the invitation. Dagang salamat sa mga namino din karoon ng mga establishments. Ang Kamayan sa Manukan, Corrales Extension Branch, maraming salamat. KL Clubhouse at Kevin Enterprises. Dagang salamat, Miss Alfie. Oh, di ba? Si Miss Irene, Sir Jasper, si Sir Kevin, at si Sir Dennis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. On to my last sweep of songs on this, I know, wonderful Saturday. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Heart, my heart, do not let me be foolish, huh? Ayan yung mga kanta ng mga mapupusok, mga maruropok, di joke lang. At ako po yung magpapaalam na. Dagang salamat mga sweethearts sa inyong pagsama sa akin and for spending your Saturdays with me. I hope somehow napangiti ko kayo. Sige daw, ipakita ako, Bing. Tuara. I like that smile. Di ba, mommy? O, yung mga taga-puntod, ha? Bahar family, dagang salamat sa inyong pakikinig. Na-miss ko kayo. Thank you. Sa lahat din ng mga nabu-birthday today, Harvey Stone, and for the rest of those who are sharing the same special day with him, all the best po sa inyo and best wishes. Naman niya okasyon. Mamaya, I'll be Euro, ha? Tunog tiyada, 6 to 7pm. And catch us on the 27th and next week. Oh, di ba? Fiesta week na. Basta maraming ganap si Heart FM. Antabayanan po yan. And maraming salamat. It's now 2 minutes before we hit 3 o'clock. The 8 is hard. It's coming right through. George saying goodbye. And see you all next week. Nanatili nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Take care. Mwah. Bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart 92.7
2: Heart FM Time. It is now 3:32.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Magong user.
4: Data deal is
5: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Magong user.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: yung aking sitting habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:35.
1: Heart 92.7.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Heart 92.7.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebar, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit tao, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: It's a party we can do.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:32.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
0: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 12:31.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:15. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:15. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.